Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Yankunan rikici a Afirka.
1: Shin takunkumin Amurka kan Sudan saboda makaman sinadarai za su sauya alƙiblar yakin? Matakin da Amurka ta fara ɗauka

na kaka basabbin takunkumai kan gwamnatin Sudan da ke ƙarƙashin rundunar sojojin ƙasar bisa zargin amfani da makaman sinadarai. A kallo na farko yana bayyana a matsayin wani muhimmin mataki na diflomasiya. Zargin da Washington ke yi cewa Sudan ta karye yarjejeniyar hana makaman sinadarai wadda ta shiga cikinta a shekarar 1999 tare da sanya takunkuman da suka hada da kuntunta bayar da kuɗaɗe, hana fitar da kayayyaki, da kuma hana kamfanonin jiragen saman Sudan amfani da sararin samaniyar Amurka na ɗauke da saƙo mai ƙarfi ta fuskar doka. Sai dai ikon waɗannan takunkuman na sauya ma'aunin ƙarfin da ke filin daga ko kuma alƙiblar yaƙin na ci gaba da zama abin muhawara sosai. Yaƙin basasar Sudan, wanda ya shafa kusan shekaru uku yana gudana, yana da wasu yanayi na musamman da ke matuƙar rage tasirin irin waɗannan takunkuman da ake ƙaƙabawa ƙasashe. Za mu gabatar da nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Tushen zargin Amurka ya ta'allaka ne kan ikirarin cewa rundunar sojojin Sudan ta yi amfani da iskar chlorine a shekarar 2024, musamman a yankin da ke kewaye da matatar man fetur ta El Jaili da ke arewacin Khartoum. Hotunan da aka samu daga bayanan da ake iya samu a fili da kuma binciken wasu kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa sun goyi bayan waɗannan zarge-zarge. Duk da haka, Washington har yanzu bata bayyana wa jama'a cikakkun bayanai game da ainihin wurin da abin ya faru ba, lokacin da ya faru, da kuma irin bayanan sirrin da ta samu. A gefe guda kuma, gwamnatin Khartoum tana kiran waɗannan zarge-zarge da cewa marasa tushe ne kuma barazanar siyasa. Tana kuma zargin Amurka da nuna son kai. Saboda haka, waɗannan takunkuman sun zama ba wai batun doka kaɗai ba, har ma wani ɓangare na gwagwarmayar neman halaccin ƙasa da ƙasa. Sai dai abin da ya fi jan hankali a batun Sudan shi ne yadda Amurka ta bi manufar ƙaƙaba takunkumi kan ɓangarorin biyu masu yaƙi a cikin 'yan kwanaki. A baya, Washington ta zargi rundunar Rapid Support Forces, wato RSF, da aikata kisan kiyashi a Darfur, tare da ƙaƙaba takunkumi kan manyan shugabannin ƙungiyar, ciki har da Muhammad Hamdan Dagalo. Daga baya kuma, aka saka babban kwamandan sojoji Abdul Fattah al-Burhan cikin jerin masu takunkumi. Yanzu kuma, an fara ɗaukar sabbin matakan tattalin arziki kai tsaye kan ƙasar Sudan. Wannan yana nuna cewa Amurka na ƙoƙarin gina wata manufa mai daidaito, wadda bata fito fili tana goyon bayan wani ɓangare ba. Sai dai tana ɗora alhakin take dokokin ƙasa kan ɓangarorin biyu. Duk da haka, ba za a iya cewa waɗanda ke fagen yaƙi suna kallon wannan mataki iri ɗaya ba. Duka rundunar sojojin Sudan da kuma RSF na ci gaba da zargin Washington da goyon bayan ɗaya ɓangaren ta wata hanya. Babbar tambayar ita ce, menene tasirin waɗannan takunkuman a aikace? Tattalin arzikin Sudan ya daɗe yana fama da katsewa daga tsarin kuɗi na duniya sakamakon takunkuman ƙasa da ƙasa, yaƙe-yaƙen cikin gida da kuma rushewar cibiyoyin gwamnati. Bugu da ƙari, rundunar sojojin Sudan da RSF suna samun kuɗaɗen shiga ne ta hanyar kasuwancin zinari, safarar kayayyaki ta haramtacciyar hanyoyi tsakanin iyakoki, hanyoyin kuɗi na bayan fage da kuma haɗin gwiwar yankuna maimakon amfani da tsarin bankuna na hukuma. Saboda haka, ba a sa ran ƙuntatawar kuɗaɗen da Amurka ta ɗora za ta haifar da wani gagarumin matsin lamba kan ƙarfin soja na ɓangarorin biyu cikin ɗan gajeren lokaci ba. Haƙiƙa, irin takunkuman da aka ƙaƙaba a zamanin Umar al-Bashir sun fi cutar da tattalin arzikin Sudan da fararen hula fiye da raunana manyan jami'an tsaron gwamnatin. A gefe guda kuma, bai kamata a yi watsi da tasirin alama da na diflomasiya na wannan mataki ba. Zargin amfani da makaman sinadarai na daga cikin manyan laifukan da ake ɗauka da muhimmanci a dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan matakin na Amurka na iya buɗe ƙofa ga tarayyar Turai, Burtaniya ko wasu ƙasashen yamma, su ma su ɗauki irin waɗannan matakan takunkumi. Haka kuma, zai iya haifar da sabbin muhawwarorin shari'a a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, wato ICC, da kuma a cikin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya. Musamman a wannan lokaci da rundunar sojojin Sudan ke ƙoƙarin ƙarfafa halaccinta a idon ƙasa da ƙasa, yayin da gwamnatin da ke da hedikwata a Port Sudan ke mai da hankali kan samun ƙarin amincewar diflomasiya, irin waɗannan zarge-zarge na iya jawo babbar asarar mutunci.
sai dai babban abin da zai kayyade makomar yakin ba takunkumai bane illa ci gaba da kasancewar hanyoyin tallafin waje ga bangarorin biyu. A baya-bayan nan, rundunar sojojin Sudan ta ƙara bunƙasa alaƙar soja da musamman Iran, Rasha da wasu abokan hulɗa na yankin, yayin da RSF kuma ke ci gaba da samun tallafin kayan aiki da kuɗi ta hanyar Libya, Chadi da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Matuƙar waɗannan hanyoyin tallafi daga waje suna ci gaba, yana da matuƙar wahala takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba ita kaɗai su sauya alƙiblar yaƙin. Bugu da ƙari, muddin ɓangarori biyu suna ci gaba da fatan samun nasarar soja, zai yi wahala matsin lambar diflomasiyya ya kai su kan teburin tattaunawa. A ƙarshe, sabbin takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba suna isar da wani muhimmin saƙo na ƙa'ida ta fuskar dokokin ƙasa da ƙasa. Matsayar cewa bai kamata a bar zarge-zargen amfani da makaman sinadarai ba tare da hukunci ba tana da muhimmanci wajen kare tsarin duniya na hana yaduwar makamai. Amma abin da ke faruwa a Sudan ya sake nuna cewa takunkumai kadai ba su isa su kawo ƙarshen rikice-rikice ba. Ƙarshen yakin zai yiwu ne ba kawai ta hanyar matsin lambar tattalin arziki ba, har ma da taƙaita tallafin soja daga ɓangarorin waje, samar da sabon tsarin tattaunawa da ya haɗa dukkan ɓangarorin da kuma tabbatar da isar da agajin jinƙai. In ba haka ba, sabbin takunkuman za su kasance masu ma'ana ne kawai wajen nuna martanin al'ummar duniya. Amma maimakon sauya ma'aunin ƙarfin da ke Sudan, za su ci gaba da zama wani ɓangare na tangardar diflomasiyya da ake ciki a halin yanzu. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.